Inilweka nikipichoa, ika ilwi nastlakapalwan. Iwan inosholoa ihiyotsalen. Ika ikiyao nosochisha yowan. Insochime. Ipan mokayolotzinko, nikchiwa sewentli ika monemilixo.

Inilweka nikipichoa, ika ilwi nastlakapalwan. Iwan inosholoa ihiyotsalan. Ika ikiyao nosochisha yowan. Insochime. Ipan mokayolotzinko, nikchiwa sewentli ika monemilixo.